0: Dulu itu tadi mau lo koperasi umawa luo. Dabo di pemalo mo aami ilo bangula liyo. Bo heli limo lo pulawo lo mo kop des merah putih umale bongu. Upo hile liyo mahu alabato alihu ma popohuna liyo.
1: Tahuda lo momo panggola. Didingga iloli wala iyo lo boli.
2: Lesung hilang. Antan patah, artinya ditimpa kemalangan terus-menerus.
0: Odu olo ito donggola mia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Mongo ditimoli to kota lo hulondalo, ma hipo kalajawa u ma hipo pehuma lo hihilao. De dilap bo ima-ima omolua u mo otapu kalaja. Mongo ditimoli masa tia mabarani wau didumoli toto umo pehu. Ta olu-olu hulato mongo ditimoli Ahmad Faruk Ananda lo otanggulai masa tia buti modata UMKM u kolikolio o olo mongo ditimoli. Usaha lo mongo ditimoli buti ma olai iyo. Sabu timbongolio dila hi woli-wolita huna roda walio lo ekonomi tolipu. Timbongolio boti ma ilohu ila lo pamalenda, uma ilohi alio tambati lo u popotali alio, boli ma bilantu walio lo upango, to u mopolai a usaha. Mongo ditimoli masatia de dila bomai hipololohe kalaja, dabo ma lopo wali kalaja lo hihilawo. E awau ulinda pio lo mongo ditimoli buti musi ohu ila lo tamo a ami. Alihu olai iyo toti la pulo wau tutumulo.
1: Lumadu lo mongo panggola.
2: Boode lo boi nungo.
1: Seperti babi berjalan, artinya tidak beretiket.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulonggalo. Ta hipo kala Jawa to Indonesia Timur botia longgo mo data u tanggulalio pekerja informal. Ti dio poto hulonggalo botia. Kalaja informal boti tingga ma hipo ngusaha walo hihilawo. Mo data ta kala kalaja to u motolo pertanian. Wanu tak kalakalaja formal itu, tak kalakalaja to pemerintahan wo suasa. I akademisi lo ekonomi to UNG Rifi Fajrina lo otanggulai, kalaja utanggulalio informal buti musi mopo odata tambati lo upo kalaja halo. To umai mohu ilaro dawalo ekonomi to lipu.
1: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bolo into-into pa titunu.
4: Tinggallah mengisap jari telunjuk, artinya bangkrut atau pailit.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dah bo, maapuju tanu maha bali pulitio. Owo lolo taluheto porumda tirtalimutu, ma iilangi sabu u donggo wade-wadeto polo dulahe. Dabo utie ma topaduli lo perumda tirtalimutu. U lo powoluo taluhu odeta susa mo otapu taluhe beresi. To kabupaten lo hulondalo dutula lo polohungo, dutula lo bulota, wau dutula lo tabongo, u pilo otapu lalio taluhu. To bibilohu lo perumda tirtalimutu, taluhu to dutula debo mai loti. Perumda tirtalimutu melo pasadia wau melo po oberesi u polanggo malio taluhu. Alihu taluhu tatapu woluoluo. Eleponu o woluolo taluhe boti iilangi perumda tirtalimutu tatapu mopotolohu taluhu odebelebele alo. Mangolo di minggu mola boti perumda tirtalimutu ma do depi-depi tataluhu ode tolango hula bongo meme bolio huto tibawa wau pulu bala. La iati didusi kisa umololohe taluhe beresi.
1: Lumadu lomo panggola.
5: Bo odelo tete, pilomu dea toahu.
6: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.
0: Mengundula awa mongo tato, tanu bo o odi mola uma pilo pesan be umai lamia tia to hianga butia. Insya Allah poli de modudung gaya to hianga pe enda main.
7: Bali
0: botia, yu tanungai lapato. Udila mau patato, ma apu ode mongo tato. Utilah lato bahasa bolo pohilala potunu wau potuhata. Wau utilah lato lo iya, ende bolo potunu lo me amiatia. Watia te has dindanya, bolo me i odu ola po opo o data. Na bo ando to di pomohindu, amia tia ta tapu mo po elamai, u lalaita isi isiali, wau di lamo palongo to u hitua tua ua. Ti diopo u dongko wade wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo, wa tiambo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.